fooni ko bi no sha do jamani wendir cha khere e mo hadu miar yati perwa mo e ni wo yangi ki wi lawo kapola uno ko wa kusaya pewa bin wodia

Wepi wang atino ba? Wepi wang totere? Wepi wang papere? Net gen gite wotirwenyo? Gen gite wotirwenyo ni inino ba? Gen gidong te wotirwenyo ni inino ba? Eto ino ba ngutebot gi? Ino ba ngutebot gi ne yini beru ba? Ngutebot gi ne yini ramotiyo? Ngutebot gi ne peti ginuraloi?

Ma, kere jwa work kere wheelchairs. Yo lor ge lor ma. Pe kere guf me wot. Pe kere guf me ti yu ginoro kike. Ti kere jwa me wangi pe ba. Pe neno ginoro kike na meti ti yu wilo buka. Karo ti ti yu ginarash kome. Pe dang beru kere kar menen. Anoko bniu ma tim jwa me wuno jono kisha. Tim jwa me timu kiti komgi kisha. Yina me ti wun ni choto morono. Min, yina me ti wun na ngwaro moro bedi choto. Ina me ti wunu chomo la me wan pe ti wunu daho no me wan pe ginne yiti ti you know ni no mara chel binu ti yiko ba wan ko bune tim jono kisha ko edang chunjora me ngwalo no ko edang chunjona ti kere go no de chunjio ba we pi wangi ba ben ine ni beru ba ma kisha ine ni beru ba me ti yo ine ni beru ba me goyo ine na me beru ba da tuyo wan ko bune ba Time ure kwa jon Time ure kwa jon Kwe chungi ba marwa Kwe chungi udikabere Kwe

la ber nyono pinyo no pinyo no pinyo Mr. Upidi me wi tim min ko nyone ke kanu ko Madame Mukela ton munu ti amana tiel tubi agiriti nyone wi tim kanu.

0: mana ya me wo de kati da har na pa mi ta wori anti dan ya doctor tere wo da wo ti ja ke nya nwa ti dan wa he bu ka na da po yo pe kana kuna birra do pa ke ande balu ti chani o ka ma ti ye ni nu ro anya ke mera pe da ra ke da no gwa ke da do pe ma chane da ha do nda go ero ki mana go ki ngo mana jun pu pe da do na ka ti jo da go e ki
1: Aku mesti regam cuma bunga makan anci. Mana boleh berberi arum cincan nak ikut kalau mesti berberi cuit cinturukan.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ada wenyi wa?
1: Itu nak ikut cia pot patun.
0: Pot patun.
1: Ikan ada kan dah mesti berdobi arum thoti agi arum anti buaya agi arum an. Hari cincan ini nak ikut arum tu kau tika ter kau kana rai kau ker.
0: Karena anda perlu tuna dah pulen kela kela ni. Manti bermadi. Kerana anka kuningo abil kirikan ina mirke na ket gipe
1: dahunu na kerana kalau ya kau kau permit aku bermewegra doktori wa
0: peni nu permiti kita ni anku na kuingin nu makel kereta urucia dekat kereta kujotama tamu ekoma
1: dahunu mereka ru terapi nu tercair dana cair teru dah cair cair baman kong umi ni kekano ya teku ni kau beda mana anak dia tanah deh
0: na mamba Ginanda tim mesti kacau lagi. Ini tu kancah berceling itu na war berceling tuan.
1: Cakap berceling tuan, anda belum join kan ginde teach baikku.
0: Kau punya kopi. Anjuran gua cium dah cakap peraya ya pas ini ngon. Nichen nanti upor kau cie. Kau war nena kau nak kong. So, enandong gino gua cium. Anak gua nena kong kanu cie nanti. We buat mama gerti. Anak dah dah tu beri ger.
1: Tuar dah hijau kau nanti rumit ya. Pian baru tu ngadano nak malah ya kau
0: dah. Kamu tahu cion. Entah dah dah mai dah tahu kau. Mana kena kau tiki anak itu.
1: Dah kau tu air.
0: Kau beru mina kena kom.
1: Nanti kau tu air ba. Kau tu air mier peti cawe. Pian kan nadi cawe rama marun ngatau dah kau.
0: Ah, pebal kau deh wahana mede word. Indo kaya kaya mana cawe dah ledo.
1: An kira kanya kat luar kanya kara poh kanya kira kara ini apa jenda teh apa kara poh?
0: Balu rupa. Kau udah tak? Impor kira udah kira? Ayer udah cah berdiri kok? Dah pun ini nariya mana nak kan? Mati bermadi. Ule totikat ye papi kat ye bayar ba. Totikat ye papi ye bayar. Balu kira.
1: Man. Man ngat ini dar cah aja ya cah di mana ngoi ngoi. Eh tu do dah mohon ni do bodoh mer. Anti. Kau dah main sitting room kan? Di mat cah mohon.
2: Abin.
1: Angkol kan?
2: Enak gerabin di room.
1: Jinde ada dua luang. Kau dah kau joko.
3: Mawe, mam. Ma we.
2: Anjo
3: poja anjo tona gorgobi. Jo tona gorgobi.
2: Bet kanu kay mat chai no ara bin sita.
3: Ugara jo tona go.
4: Ase we.
2: Ada
4: hopoy. Apoyo.
2: Ki wori do keli chai ka ni wori mar.
4: Si wora kana bo. Ala kida mere. Ah, ayela pe. Oh, kerbau. Ini, sitting room kaca.
2: Kami cair ramai orang kerbau.
4: Ah, kau perbe. Tak, awak kau.
2: Eh, kami purbe war mamba.
4: Kami
2: purbe war marjo, you know. Ati aku ni goyu keu ni si. Nen kir mor menu mukaber. Pasu kau mon per nota ye, tina dia ber. Kape nutin pura wala lara kau.
4: Ah.
2: Tinu
4: pura wo
2: lati
4: mi baga ni bongina ni na dol mi. Ila tuma. Iya, iwe ko pa ju pi si wori.
2: Ana ko ni. Ati a wot pa ju. Tuo mo ti lo
4: e. Ah, ni ya lo ti ko ni kiti ya kere no. Pe tuo ya pe dal ni, awi ni ko ni nuong ka pe yi ni ya pi ene. Ni
2: si mo yi ki wori ka be.
4: Of course, mama. Ata mo ni angi noro. Awal macam ini dia mukoba, ini dia mereka ni ada ini perahu berukar kere, aye, oh kau yang cakap macam, aman tin dah hidup aye, tapi beri mana dia awal, nuk giru ti girno, ah mira kau dah neno, dah dua ubat yang ini mukoba mukoba, kau kopi yang bawa mai,
2: opi
4: beri mana dia,
2: wingkong, nuparang ti mukitu, siwer dia goi sim, kalau kalau kat teh kau macam put peti one day mak kau yang siwer ni ada iya tu. Daner baro keo ni ukero dahni kan me bipi maridi wia. O jim tiyo ko bituare ko padon a pol. Eta alengira kan iti yun wagia tiyo burko kaja. Alengira kan iti ya kakadana di. Do ana ko ni kakanywa ko kaberikiri ko dahni. Tutuara dong ko wano po her kan ina gino dagen. Dego ya chitara duwa. Wano po po her keri.
4: Tako pe no. Mira wini bare dan ka winyu anu ni tia ta batu mukur gina aku bi pepi pi lokar
2: ni nu aye pia ngeo ni moro moro be hiworu ke liliti ke wa angira wor yindu penyi nge ana wor ba
4: beba ata mi momba ana mira
2: ana wor wana tina ni ba
5: Ginun pe ojeje mi tur mayrobe pa ye kara go gerchi ye
4: okus jera do pedo jera pe okay katia manu
5: chi ojeje
4: munu mi ra duwe amego mi ra peña ti nya honi ka el de ja ti mukit aku mi ro bwa
5: ti ye ye
4: ojeje eru ka kati ye bi om sigete anda ni anda ko
5: eh ti ye la ni ti ye ni ni ko odi bi ka mi a chi ko odi bi ko ni ale ko odi bi
4: ko ni wi
5: ko odi bi
4: oh sorry
5: mi ale ko odi bi
4: Tia biru kan? Tia biru.
1: Mlar. Aku ada poyo.
4: A poyo?
1: Ba.
4: Betin kan?
1: Ber.
4: He. Kopor kie do?
1: Oh, kopor agar pe desma. Kare gindok pe kwan chai ba. Nim pe kwan chai ba.
5: Chaino de ni ugara jela na mar
1: en kwa ni cha pe me cha me re en tu we ko wi me
5: oh dari we ni cha na woro bore no gori cha ye ne ana re kwa ni cha ye
1: ne cha ni kwa ni cha ni po no bi kal mam ge cha ka na
4: a
1: ti woro ya te
4: a chodo le si wada
1: ti wi ni
4: amiti ko ni akher gino ni
2: eh cha ye ti o kor ke ber manga
1: Chana ti okor. Chana ti okor no numega.
2: Pinga mi ti okor.
1: Ada peginor. Ke kan kan ho. Petia mer mar chai.
4: Chiwada. An do aditi kan. Da han pe ati me mungkop. Pira mi ti ko bi bi me. Asu ti ko wa chen. Ami tu ko bi. Arni por nyona ni yin pe ati ter jopai kana be. Pete wura ti be. Pira ti da yin di bati da ngabe. Ngora.
1: Yora nga muse ke nena
4: ka ni ma ni jo ko kan mi an ku pa mi an ga ba
5: deri we
1: ki to me an a to ro yelo pere jo ni ga bi smo ne na te ko ni kon mi ati ye
4: cha ati ni ye ni cha ai gore ena mo ko kan ni da
1: cha ai ni ye ne no an a ti o me me ga ati me me ri ti
4: ya no pe ba
1: da ti pon ko
5: deri we deri we deri we han
1: ni mo me ga
5: deri we han ni
1: mo au kwa ni me an a bi ni o kan me ka lu cha
5: ni ne ko ni e do si o je de mo ja ma ne ti no ti ye cha ai gore How much is that? Quite a day, or could you be under a day? Child, yeah, my child who could not quite man a decor and naked good job. It's your mood, and I did it. I could be a meal, got a
4: child. Ah, lately. Oh, she would have. Will you copy?
1: Oh, we need to bet you a man party.
4: He made the man at the Camunopetimo, copy and clean it. It's even a matter of joking and. Ene amego
1: karana work when
4: say
1: e kong yana na na how much a bin kan an put pa work
4: an an ta ga yela
1: an da ti ga da put pa ngola karana ka ho pira ni
4: e to e to simura to windi go ya ni kor ko pati ni ko nya ye ba yin ji wala nya ko ha i go ya jer him i ko ko ko ma te kunu
1: an put pa go dan tim da en put pa go ya simana ho wor wo te put pa go ya na ha tim da put pa ko begin nor
2: Ki
1: wordo. Dongan patia ni angkara ngo amote ati Amerika patia ni.
5: mawe
1: patalo wan
5: mawe ogo ogo arwa gure te on
2: ogo kar te kichuario ya ver kiera nungi turu ni onuatia onuata wei
1: yotani amba bergi na majini ti tamata na eto pegina na
5: okay anma mora ogo ogo ogo yora me
4: ando pala mulalo siwara
1: hatia
4: ko biko bache wana bero kani ku dange karimo wawante kani ku enda nian na loha loha mor me murumita kan murumita ne murini pete ka kare na me ka ka bi ni ni ne tikelo pe ko top da dingi libo
1: ankol we
4: ka nyuda ti mer kitu pe ati ami tu dib karo kan
1: ene tu ankol we we ha ko bi ka gine sia
4: no
1: ka tu erba ngoi goi ku mori no chim ankom da do no da ti da ni ang ba gi nor nyo bi en da no ka ka la par ta ra pe mar da no an gri goi wori chim ka ra twar bi do ka tu ri wa do ha ka ra twar wor ke ka na en twar wor ya no ti agonya
4: bi
1: en an gra pa ta me tu wer ke nga to ke ka mo no ka ye nyo ka ni da no ti en no da no ti en no pi en an nyo be par ta pe mar da no nga ta po nyo ni pe bi mar wi lo ba ka re che la ka ti be er nyo ti ra pe bi mar ya
4: ko a wi nyo
1: ro ko ti ke na me tu ar tim
4: si wer
1: we ha nen wa tu ar tim
4: si wer we

0: ya tunu kai bus park ene danda oh ene cha karo chon ha
1: en ri da
0: da
1: eh
0: utieri nga
1: de de dum wi katini no ka me remu kda mi dog dog poda do ko
0: kunana ko bine tunu kai cha ngwen ni nushi
1: eh beta pikan wari
0: eh
1: ka wuti wa andu pan ka dum lobo do mi na ko ka dum ba andu pan yo kai ni ta mi ta bet kiti
0: Tota
1: papa
0: bi
1: to
0: ko to wa ye ra do
1: papa do to da han to ago amani kana bin buran ko le ko no ko nya en da ha men yuni antina o da ha wi ko wa ra cheme
0: da da ha no ye pe lo ni to chene to cha no ra tu re te
1: pera ngyo kana na be ri pin ikan u ya ye le ta ha me du me to ni yini bin ya ta ra me we ya ko en yini we ya bin kan ni a dog da ke lo kuma ti kuja pa he wa kuja anu da lo we da ku ga na kan ku ndu ma ya da anda se mu
0: da re te mu ye ni yo do po nu ara
1: ka ru jo ko ba ni a bi o bi nu ka ne do anu ka be de ne er ma ya ne we da ne ka ti ke re su ya na da pa o tor gire mi do ando wor be ri ya man ka ru pe ti ke tor
0: wando ko ro be ki to no anti bu cha ro pe la re da ro pe be de
1: Pera dan
0: ya ke kana kari ta ke daka dinu pore wo ko beto to ni ta ke daka tetere
1: ko no correct to tanu poto de na menu papa beto ne ye ni ga ta amle de pang yo
0: anda ko bu kan pang yo ka da hno bere ku na ha kom do ti kom na to ku na ko ara per ke
1: anda da ni ba da ni na pa ko bu ko per kom da pe ye le kai da ni ba
0: Kae na bere kucha cha pa pitini ma chila ma ko nyin dahni dai na go simira pot pa ko nyin dahni e ko bi ya pir long na ha
1: dai nen kum tie do ba chen mon gali an ba papa
0: a mon da pe gine par bai nan tie no ba dit

0: Yani ini kiwa ni yo
1: da
0: atebo
1: ni toni ba bi ma chai
0: dang kiwa na pete ma chai kum dang
1: pingara
0: ata nun ka ondi to ton ko dang gupe kum dang ah ata ida pe ko me cham ginu ege
1: pero miero ko ro wor da hata al da ka ye do ka ro pere ma chai
0: miero ro te ma mon pien ati ko mun nyata hata hawa
1: ben yo ti jate ka me beru ti ka ti ja
0: kar ti jate ka dan ber ke office ke ken dang no dang pe ti jate ka kwa
1: bere bere no ke lo pa he kom
0: dan ma ho wi ya kom ti rem di wi ya gu da ro pe ko wo ke da hata ko
1: ke ta pi ka na nda ter
0: eh indo te da hata la gan gir pe bo bai ka ka kan ne
1: oh
0: eyo sen po seren
1: oh ko de yitu do
0: eyo
1: What gang na?
0: Kiere dong amere dong pang.
1: Kodi?
2: Yes, Kariwa.
1: Mm. Poi ulubino
2: ba.
1: Opoi nas.
2: No uluka ben.
1: Ba.
2: Eh.
1: Aka la tuwa mar.
2: Eh.
0: Kumane ne ye?
2: Eh, ti winyare.
0: Awinyare murkan.
2: Peraj.
0: Kumda dong dia ni ni kalo kainen ko kama nuru dia de ko.
2: Nuru dia ko de.
1: Nuru dia na.
2: Aman. Ni ne na chwalu ko de bot doctor ye.
0: Atiteni.
2: Eh.
1: Haya da.
2: Eh wor ne nuru doctor ko.
1: We ko de wor da. Kori.
3: Karibu.
1: Mm.
0: Doctor da pura ye ko bon kori da. Kunan tie kanate.
3: Beru beru kanu beru.
1: Eh, obero ka.
3: Nen po na te akerto al Felix Asidur ne ka.
1: Eh. Po ay tie la.
3: Be.
1: Be.
3: Tie wo ni ga.
1: Tie pe po tie be.
3: Mm. Okay, ni nga.
1: Akelo a pe an, akelo ka duwa nga ni.
0: An na ye ko ma na be tu.
3: Da na cha ye ko me le.
1: Eh.
3: Eh, ta na wa da du ye la ye la.
0: Olo, olo. Ati a winyu ko ma mor kan go pe ko ma u ye du je re ma re ma. Mir me chem da pe.
3: Kachung kong ikoni miri machempa
0: mm
3: aha
0: o uya dia me dia rem mau dia be mora mora kar kene
3: uya dia mora mora
0: mm
3: good
0: o lier tie dok chunya ken ti kana tek
3: dok chunya me di lier
0: mm
3: ti winyo ba dok chunya dia lier lier
0: eh lier ti lier tu kompang ke ta wana en lier no pang
3: okay
0: mm
3: charu pa
0: manu pa ba
3: okay
0: mm
3: yes utumo ka
0: mm
3: Amego nyo mare medo.
1: Ah, karana medo ber koma ba. Ala ka tuo enu lo hana.
3: No. Ana mi ka pa far ni ene.
1: Hmm.
3: Ana cho ko ibu ni ter gunu na he otor cha. Ene no ote la cha. Kana cha jo te mi je inter jo mi ni kunu. Ene u te ko ko bi kunu te duo ka. Hmm.
1: Aya do. We ka da. Awe ga na tuo ro ko ber kan.
0: An gu pe ko ko inter.
1: Awe ga da.
3: Yes.
1: Ange ya wa hedo endo. Wori.
3: Inda de rong wa ka tuo kar ke ne ye kunu.
1: Aya do.
0: Eyo.
1: Dan. Ni no do ni chwal gir ni. Ara bere ko ri do gora ka.
0: Balur pe.
1: Mm.
0: Ka go ko kui. Ke dan da pe kan.
4: Aha kareu.
0: Doctor yi tieni.
4: Atie ba.
0: Nyo ko bene ke li bal ni kan.
4: Okay. Kanen kong tam blam blam blam blam blam eh now kay bin
0: ayo
4: bin
0: bin kong an kong
4: bin ibur tana kan nyo ti ngato ri binu kade
0: daho die ah
4: kay daho die ingeo ginien ka otimo mi ri bed kere ngato ra kony pe mi bedalwo
0: luong dahenen dinger pikur cha
4: eh madam
0: daho naen
1: atia win
4: donyo
1: eh
4: aha
1: donyo
4: no ka beru kan ingeo da hatal kan kay bini e manam beru chuari pe chwar ngatoro ibere kom kera chok ginur kana timeri ber kera chok
1: ni da ngeo ni endo ger twar doni e kan ken
4: a er ger pe hope
1: aya do
4: pe ban an pora timu gina me wan da hatal loni scan mo yin kay bet kan no da ki hab paroro
1: aya do pe balu jin ko de ti ko
4: aha yunga chena na dugu report
1: a choda yela pe
4: Okay, call cool result.
1: Aye.
4: Doctor?
3: Yes.
4: Aha.
3: At
4: war or no?
3: Ah, then I'm not
4: a man. A man. tanungo gina joluni interperimentalism, interrastic and ad pentical
3: zolik
4: aja lonu jey me ko wang duj tinen
3: ana poro por pek no por
4: iman
3: yang iman iman ba
4: ipio imaligwe
3: aja dokter James le karmana timune ko bieni mane ya tiena wan de kede kanda petia roma ba
4: itinen no da hawo mate
3: peron wan ko kede maligwe kede gin kere kere tir duj
4: amani ni da hawo mo se chala india ja akko bi ka twar ni jami dong ti otimer lo chela dur mana ta lor na halo han ko mira wot ko da ta beru bitabi o mi aka du bo
3: ade yi ti ti ja dai nge o ba jone wana chwal ke nyim ku ja chwal ko lo ba o bien yin na me chao jami ni duj petie
4: petie
3: iman ke mer kere wu kere ta a wan ro ka
4: amane ni ke wa hadog bod gi
3: cho wor joy gi balu
4: aha ayo amayo
1: ke win
4: rizal du ko
1: eh
4: awata mandong jambi kati kiti wana mitu ko bi yora be
0: kom kom ko tu ti e ti kanate
4: yora di u chuni dang mo yin yere pa eto ko mini adok eto ubero neno yena me mier wano ti kere kan petie mi wacho alu kona India
1: ya toru kene dado petie kumara karido kame kwa yarem
4: ya toru gere metwa yi
0: kwa yarem kari pando lin mi
4: ento pa konyo chuara unu imaligwe imany buku medu kere tao du pekoti ye
0: enjema pola manu du hene balle
4: jami noti ya wanku du
1: kama ando kwa peru kiti manu walo te kwa ane
4: nina dek
0: so doktor
4: kwa te tumu
1: aa doktor peko ba manu peko ba manu nina chela ken me dani tao iko bukito
0: doktor peko kito
1: pa yele kong
4: gina kele kor jami ni bero tam bera menu peti chem nui beri cha du jami nui ti bero tama tama iti nena
0: ok ana poi
4: aha
0: I wonder what the whole margin may work. Me, my ball, no word care.
4: Any end. Balonian, Jamukan, any end. So, you know, Kai Warro. At in Wokunba. Woka may no co op with poor way.
1: Ah, who tamugir? Ah, oh, by your bed won't co op.
4: Any end. Aya.
1: Aya, Jina Bear.
4: Aya.
1: So,
0: I'm a yonno pig.
1: What?
0: Yonno pig, how can you on what I do? You may hear long way.
1: Ah, pedo
0: and the countdown kit.
1: A man, one way it is.
0: Win. Gina doctor kob nu pe kob go. Ando ata ko. Kidi don ke ni.
1: Kenen pe ker wini ti ta ba yo ber won ko da ba yo ber won ta.
0: Ai, we gir ko tun pa.
1: Yami di su to er ke ne. Wan ko tun ko pa su.

0: yo ni mande de ti kana te kam kar kono go yang pal chim da pe la re me ka go yi kong o bota ni ko chim gong ati kana te mi ro ro ha to ti na mo gen da pe o me ke di chim gong ne nam mo chon ni tom ti nam me che la ken
1: ani ana
0: go kong go kong nam tom
1: ti ra gra da jin dam de lo gar kar no
2: hello
0: tom
2: awiyo
0: Toma antikana atika ana ti tuodo dua haping tuodo haping
2: ibini
0: tuodo kerkano check me dandu dah dal koningo abere kadu chaber re ni ne mate ta ko so ko ini ka million ri amo ti kai ko yakere wot kire ha pingo ude ko na woro tuo
2: nga da
0: e de jo pimu jemme ko mo no jemo wang duji ko ma
2: ah jere ko wateni
1: Ati deni gere ka kom chen mo ti e
0: ko ya ati kana dai
1: kare to ar bin na posh jin bin
2: no again o jere we ne cha no da do por ko ma wor ma che je pa wa da to du a ba du ya
0: ko ko kwanchi mu ko kwanchi mu wi yam ko goile goilan u jona

0: Yes, man, kita kuwa waru kere no. Kuwa dan tieme kum yin miri ti tenu te kuwa tena ba.
1: Yeah.
0: Kwa pe tenu te kuwa. Ah, kuwa pe bera ba.
1: Hey.
0: Kuwa yin ti tenu te ala tena danga.
1: Uyi ngari kum ti kuwa yote mamba.
0: Nuti ya tenu danga.
1: Nuku mu tenu kum kuwa, umiyo kuwa meri kum tena tena kum eh.
0: Eh, nu eno biru ti tenu, biru ti tenu, biru ti tenu. Ake tunu kana me.
1: Eh.
0: Jami te tena kwa bero.
1: Eh.
0: Edo bero kakara.
1: Ay, tu mi ni jamu tia koto dano.
0: Eh.
1: Ingara man kum chunyo pie ba. Ingo ene kwa uke iti teno kwa ichako pie chunye ba. Kachuka chunye biri ram ram ram ram. Kwa tiri na wito ba le kwa we ready. So imchak pie kongi chunye. Kayo chunye maru rema kwe mi iko chunye but ka naroko kwe mod.
0: Mod.
1: Kachunye umburu kwe mod. Kwa oni te chako dugi komi. Oi do. Nila ni uke kere lao chako lele. Nge bare tikira loka loka moro me ginu kere. Eto kum lao kum chunye ka kwe kwe ka no no. Imilo.
0: Ya za waro ka ya china we radio. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Una aki me ti umele.
1: Umele gane.
0: Aha.
2: Tananda.
1: Worry.
2: Anta ti me number.
0: Me number.
2: Nota bira bira.
0: Nota bira bira.
2: Nota bira.
0: Nota bira.
2: Abisiela bongwen. Angwen. Di. Abisiela.
0: Okay.
2: Abongwen.
0: No do work aro. Ramoko.
2: Ramoko
0: do timi ya kar kar do.
2: Wera bira abisiela bongwen.
0: Mun namo kene doge. Hello.
3: Namo no tin no. Abiro. Abiela bongwen. Yera ngwen ya ngwen. Yera biela bongwen. Abiela de.
0: Kanende kwano kina pat. Aya wori. Wori. Wori ko. Hello?
1: Yeah.
0: Hello?
1: Hello?
0: Oh, my God.
1: Network.
0: Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: What are you doing?
0: I'm Judith.
2: Judith. We're 7-9. We're 0. 6-6.
0: 6-6.
2: 9-4-0.
0: 9-4-0.
2: Yes,
0: Judith, work.
2: Check
0: one wing can meet, cup and meet, may one chair la banja lao.
2: I just hear my phone, you don't want to be. Carry jar and you carry it long, then. You don't know, take your big, you know, if you're worrying, you're my worthy. Young red dan no tea, young red no tea, or a common seal. You carry a razor in your red, and you could give you rest, that's it to take it here. Eko buwari mami, kare wun jama ana ruhu ni pebe rudo. Wari mairi kone aha wano pega cheke rikuku meni wongu gina. Eko ni aha wundu telu yo ana domi chente nupa rama lobu yo keru. Aka, ya adu jaya ruhu. Gote siwe sa yingi. Nyahna ma chente ruhu epani. Gote siwe sa yingi. Nyahna ma lengti udong chen. Gati gati weka ye, nyaha malenki udonken, rozari tye nyure, tige dankye tiere, rozari tye nyure, tige dankye tiere. Gati weki nyaha nama shiel yoko, nyaha nama riyado febina. Gati gati weka ye, nyaha malenki udonken, gati gati weka ye, nyaha malenki udonken, rozari tye nyure, tige dankye tiere. Rosary tye nyure, tige dankye tiere, gada wek nyahna maria yoko, nyahna madeg da bina. Gati gati weka ye, nyaha malenki udonken, gati gati weka ye, nyaha malenki udonken, rosary tye nyure, tige dankye tiere, rosary tye nyure, tege dan kiri kiri gote wet nyahna made yoko nyahna mangwen dote bino goti goti weka ye nyahma lenki udom chen goti goti weka ye nyahma lenki udom chen gozari kye nyure tege dan kye piere gozari kye nyure tege dan kye piere gote wet nyahna mangwen yoko eru dom nyahar wote zunu dom chen Gotti, emang begini ya, kau je jangan muda cakap juga. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ente ya ko je te wor ko ni en wor ko por te che ko tongwa ni tongwa a ya wor ko por ni a wor tu te ki na ro ti a dok tongi yin ko te yin ko ko je a mo wu ni ko ye ka yin ko ha ra wu ni ko ya ta du ko ma me te wor ko je te tu te tu nya ro te cha ko lu I me bi no ko je e ka tongwa te ko Kopulor ko jarang kari nyar wor dok tungi kopulor ko jarang kari nyar wor dok tungi nena ba nyar wor weka nyar wor dok tungi nena ba nyar wor weka nyar wor dok tungi jangan udah biru kau itu nyok nyah ne kau tapi mat dua kau sih dok tuh dah kau per nyar wor tuh di sewa duka apa sih yang tinggalnya di uang uang dia luang jarang kau itu oh duka tapi kucing kau kau dua tuang uang Wong lan ter nie ko duan dum te te wunye re nie ko duan dum te te wunye jeng re du por mu nya ro da ko tongi ter opo cha opo ga de jo la be ko ma mu ke te ni nu jo ko nya pi ko ye mo ho ma da ko yer du ke te ba ya ko ye wi bu ga ma nu ko ko ye ni je te ke te ko mi yer cha en be ye ko te lu ya lu ya me de ka che che re en te wang da ko
4: Nama kunci mara abir. Abis jalan. Abir ya.
0: Ya abir wa siap dah.
4: Kebi ya be. Kegi kapara
1: ngwen. Ya abis jadi kegi kapara ngwen. Worry.
4: Kegi jalan aneh.
0: Ya kwana win kamit kape mit mau chela banjalao.
4: Kini chela na kwe matur gina kware. Matye yati nuwa kware kal. Ni hun moi lor. Eka nyang chati hun moi kal. Ya nyang chua mo kal. Te dugu pashu. Ya dugu pashu doki we vat kal. Si nuwa wene chamu kal ko she. Yang chua cha di nuwa wene chamu kal. Si chaku gwer ko. Ya aweni ni hanjira ni ya kala aweni ni hanjira ni ya kala kala ni tarwani ya kala ni tarwani ya tarwa gira pate murai eka aweni ni nyasha toy nyasha la fengwot Then you open up what? Then I put a chair, of course, you like to go here. Yeah, you're a chuckle where go. A woman, hand get on me a dawn. A woman, hand get on me a dawn. Don't they walk away in me? A woman, chamo, kala, kala, ma, tarwa, tarwa, jira, poti, murai. Ay, ay, ya, chosen, a pitna poti, mi, ya, chare. Ya, chosen, woti, mu, gole. Ugole, si, yutu, re, kergo. Yutu, chaku, wergo. Ugole, ni, hangira, ni, a, recha. Gole, ni, hangira, ni, a, recha. Recha, ni, pinga, poro, ni, ya. Pinga, poro, la, ta. Then they walk away to me, when it's a mukala, kala me tarwa ni, tarwa jire puti murai. Eka, wole ti mi nyanja biru, nyanja lak se uwa, ti uwa, doki mura, le moti akwata bowa biru. Eka nya, le si koni, nyaka bimaria midoka ni, nyanja ti mi nyanja biru, eka le si wata diang, titur, titur, biru mani oko. Yang saya kudo wear ko, loni hangira niya biruna, loni hangira niya biruna, biruna woku golo miya, golo yuru reja, reja me pinga poro miya, pinga poro loto, kame woka wenu miya, wenu jamu kala, kala matarwa miya, tarwa kire puti urai. Eka lo je tin mi nya cha dian nya je si wodi no ro jo se nyomi gwo eka je ri kon ke mi aro dian no wando ti ke to do to do gu yi nya je de a je ti ti ti do dian cha pe tin du bi nya cha dian ti mi do nya cha gwo nya je cha ko do wer ko jo ni han jira mi a dian a jo ni han jira mi a dian a dian a me wo ki lo cha mi a Lo shall tora birina, birina woku golo mia, golo yuru recha, recha me pinga poro mia, pinga poro loto, tome woka wenu mia, wenu chamu kala, kala ma tarwa mia, tarwa jire poti urai. Eka jono, eka gamu miu, yami gok. Yang jadi word dahai, si muda mahu jadi jadual kaitan, si koni dah kumir dah buat dahai. Yang jadi kuar ko, jangan yang kuar, jadi ni kau yang yang ko, mungkin punya wani, kalau ngatur kuar koni pemilik mer, pemilik mer.
0: Kau kuar ko pemilik ba, beri,
1: ngatur jam mer. Ini pun negara.
0: Ode dan magiki.
1: Hello. Eh.
5: Ni sama ye wane ha.
1: Oje beba.
5: Oje tie wo.
0: Yo.
5: Manda ka sati pase nyai.
1: Anyai kanu.
5: Ah.
1: Upoyo.
5: Che ka wi ke nania.
1: Che wana win ka mit ka pe ote che la manjala ko.
5: Ara ke ti nana. Ikomu gole. Pera min nara. Ibaba mere, madukere totere. O papa gole, ona ne pino mariani ora mufano pa. Hai kardo enu kobi, yeye te kobi pino ora mufani o migi workes tu. Gole, te kobi papa ni an pate wari kwan. Ami ne ni te kobi an te workes kwan. Aya. Jadi beli, kami nani bawa kami dari sekolah. Kalau beli tu ya dong aku pergi. Ia ada kalau dong pergi. Entah kuar kuari kami entah kuan kari oh ni wari paru perai ya kari oh ni wari ti perai ya jadi tu yang kuar ka. Entah yang ni entah yang ni dari sekolah. Ugal tu ke ukum yo siam. Eh, kamu mau apa? Tapi itu terah. Utah dekte miyo. Enko bika ter ni ane nara beri ba. Nimpe mi ayam, ane jai. Ada tapi nimpe mi ayam, kamiya kaya utah dekte miyo. Enko bayi. ugole tena mlia minendo for school and yet we shamo de kamo wa kaminera fa yume jenera pa mino do school kiti kami ne do tiru ru pinte matja tare marja tarde kani wari wari nan de kiti yar ama ara ne de yan ya wati yan wo mu gore chama deng medi kono ko dushu aman pekin yan ni chau ko teru gol ni oro ya ho da gol ni te kani wake wa nan nga nga ma miniti asoso en woro ti me tu ko en ya kami ya sa pa di ka pa nga am ya kami ya de kani wer ko ma oni an te sian ne ka en wo ti bi ko bi te te an aya Wara nyo mi eka meko kone yeng adu gugu pae kone. Aya. Tere da ho kian maari ya. Yeng te da ho gwe nen nga ma mini tia koko. Da ho da. Muru ko ba mine ni. Nga ko yi ti koko. A mini kiri kone nani wa. Kikian me ta ne koko be ya bi ta ka den. Ke da ki mu ko bi. Ke teri kone ya. Ya kami aku kau ni jangan main wahai kau ayah, aman, terus kau ni tu kau ni berkara wan energi ni kau mas, enang tu ya aku, tu nanti udah ya tu kau nanti na, mau aku tahu tu ni, ni kau ni aneh nana ni, anak kira ni udah kapai kau nada kapai, terus kau tu nana Julia, kau ni lah aku udah pun di tu gawe Julia kau ni ni kan petia. Jangan itu berukapi dia. Aku baru galak. Yes, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'

0: Aha. Yes, hello.
1: Hello.
0: Ina mo kan dito bino-bino ko mo.
1: Kaya ni sana na na mo na na dolol.
0: Eh.
1: Yan yang ani ang pero.
0: Where the hell ko ni?
1: Ah, do do get ka sa na hindi.
0: Ole, yung menu.
1: Eh.
0: Ha, wano kwa na nyige kanda pala.
1: Kwa wepe de mando de ni nani ang ape ana da olo o mara pet mo tit.
0: Afoye mate, hello.
2: Foye.
0: Yes.
2: Mono jano ka jano.
0: Eh.
2: Tumundi muzuri tu kwa.
0: Tile muzuri mo.
2: Hmm, bono jeno mi no ja.
0: Mando DJ kome don. Yes, joke tawon yan pano ko yukri manate ko kiere.